kasa meba ewie me kasa kirem tie ericha meba me kuta menu anam me represa dia hunam nyuma pia da city menu meba salsa why are we boa meba why are we boa sa me bra da soa why are we boa sa oni be pam akodite si a jume nefa sa tra wakene na suba bia wo mo bia na je abotu o ma me betra wakoma ma me ne yire wakoma ni mo e san sama pain ma hini na pain ma ti a jume ma wane nye no mo sa na emo me ti a jume ma wakoma mo bu na sesun suma tade na weni ahunya kesea wunya wenya di nyina tie osori anyuma etse sai

de sa ye ho we wo se wa ti na ye wo kon kro ni so a apa fo pe mo twani wo se ya ta na ni mra yi wa be te sa sa don ba ni me ya ma wa kai si na ni we ma wa kai tre ni sa Cecilia ta wo nya ko pa na wo so no ni me ni se o wa wa be se wo ni sa ye wo ni sa Leave my heart in the water, come in the water, in the water. Send me the water, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba, Abba,

kabi kabi kabi hey sawrati ebrati nyame oyeme anita suoi ani me ko na be ya me yesse o hiani o ba kere minimo sa atoda ewi ase ewi ase amani atoda na adosu minia na suawrati se wonyame bia wo beti su kunim etse ti wonam mun ko akuma tu yam wona wo wona wo twi wo se wona wo twi na ratidano wonona.

mami ti bibi bible say e kwan bi wo wa e tini woni ba ni so na ewiye no e yo wo akwan god of war and dem bi se wo say kwan ba na wonam so e kwan na wonam so na e tini ana sa e tini bible say all man so kwan ma bi yo dem o ban sa arin na dey

na ho adin sasa me babra be safata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa sama ho adin sasa me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma ho adin sasa me be ma koma ni ma babra be tenia eh yahua yahua ya me nyao me wate la breka taya ya Cristo sube mo, sama wadinsa. Ah, ma wadinsa sa me yadi ya papa, papa. Onyame unko kuno boafo, ya sumi mo, sumi mo. Already ya sumi mo ate. Yeah, yeah, yeah, yeah.